Na chinwa Yesu demo. Ebia obi ampese ye bom pae. Onyame tumfo ye da wase se nenso onama dum ni mobro hunu so de aba wasem ho bio. E da wase mra twa mo nhira wo de amaye mpae ni se na obema nhira na ye mohu mohu wo Yesu demo. E de atiefo nyina hye won se urade se bra won se mo ebe. Fo tumi wadom eno honhom ta akire. Sene beya etia ebeti asie ihunso ebehunu mu na wama ya aduma edi beye ejuma ni afata ahimanyo no yedawasi wo Yesu dimu na mebo mpae amen adofu nom nsemo aye ka kire we ya

Israel is an important and recurring theme in the scriptures. Se kasafa hell in hua. Eya dia e woho. Eya dia eye pa. Ne nam se etise entino. Nyankupon suwe nyamre. Aka hua sempi e wotro semo. Sene ebe ya unipa deseni ebe she nyamia semo. Nwo hu se ampa adienu woho. Babu mayeti asese osura edie ni hunebe che muako. Asase ya nasisi su ebetwe mu akọ nyankopon asem entwe mu da ndi se wuti wonaka so heavy ni ho hell ni ho a wudi ho abro da obekan ani egusọ no obehun sesa ne ma ni nyina ye no kre na mepese mi bi etwro sem na making kind references we anase test bi chiro ma hu se it is vividly captured as a place of agonizing torment an everlasting punishment an unquenchable fire for the unconverted. Obi be we are say now my men or papa wo no amakwa amanyan coupon anwa. We nya wo for frose ni yesu kaye noa. Emfa hu asori awoko emfa hu dibia wo mu ni modi a wo bo mu. Awo for fro eno ne de call heaven ye di journey hell. It is a basse obe we are say now for fro no hu hia no answer me kwa sora simesi me kwa so be ntre ne no no wo sasa wo banto kwa ntoko etro adwama ensa na se wo ka wani gusu a ye nkwa gina ansa ne ebua ba bia wo bekro. Matthew chapter 25 verse 41 Matthew sempeti edionunum chemeduanan baako ena obeka kire wona wo wo benkum no nso se mo awa domemo mo firi me so nko da oja wasiesia mo bonsam ne na bofo no mo yankopon siesie hell ama onipa deseni osiesie mo bonsam ne na bofo ne se wanfa wakoma ama yesu no ama metene mo ne se obonsam ne pia wati ko wo wiase a wo bibia wo ye bia you are being motivated controlled and directed by the devil kai hu se e ho na ne no kro. So do akuma ma Yesu ane hon hon bekan wasi duduwa oye nyankupon man wasi nyankupon hon hon ekan echre on yon. As many as are led by the spirit of God, they are the sons of God. Duduwa nyankupon hon mokan ono. Omno omye nyankupon ma yana metade fula nini na ye mfanto hon. Se fula nini ukra baki tuwe bino die ne mchia kesi echira. Oye kai kaya omutienu no omoko. Se usakra wajina ma kwa ima hon hon kron kron ekan te se nye fula nini kane mchia. Odobe fa kwa ntrene so. David say, "Enyomu kai edionu miensana." Bible ma eti asie. David, oh papa no de no dunya me papa. Ukai enyom edionu miensana wa ose. Eradini miche for hiri hiame. O mami devira from edidibia. O jami konsiye hojo mikra. O demifa akwantine nesu ni dinti. David yanshe ni huya. Omani yure free saa same way o call bashi bahono. Nyankupon si wohu David. Se niya we siya jimi atume nipe nyine ni mse mebane o. Kwe niya wahi wa makwame nipe kaseti ya midi kron krono. E jama mwani ya waresaye mate midi ho. Niya uye ye wohu suha mubia kwame nipe kani ya mfre nyine eti ya me. Eti makwema Yesu metina umu. Obi osi sofo. Majabo ni nina kawe. Fani nina menyame. Fani nina ma Yesu. Yesu oni wenchi. Enfa unko boni mo da. Wanshe unhu yena unko boni moa. Uhun to. David ni hoto ono. Psalm 51. Obompaye sakra kujo. Sese owo heaven. Judas isu ye boni wan sakra. Sese owo hell. Oh, it is a utise we are seeing my men fans and once away did you know what done was sorry no quajua no banner your promo to me nami as much as me or binti matoka may see that all those things are good but it's not the best. There's more beyond that. And you may piwa in wechi omo mu be we are see omunya sani a man you omu ko chemin omu de koye. Na se won fan kwa adentina wo so do wure nyina hyesa na emanu ma wo so do wure hye nyankopon mo na se ba se wo wie bibia wo asase so wanya baby papa ko ti na Yesu ka fa hell ho Mark chapter 9 43 to 48 Mark on sempa eti enkron me kan chema duanan miensa Mark chapter 9 Mark on sempa eti enkron
meka nchemu eduana miensa na woka efi eduana mienu ha wose na obiara obetu enkume ya wajimi ojimi die mu bakusintidi ano eyema no mom se wode oyunyamo ekosan kesia san ni komu na wode no koto epumu on se puimo utomo ya maneye na ebua kanene ma menum ya mako wosue kesie mu dududu na ya chichira famo kon ne de watum ahwe ba bia ho bakro o se onyasa picture no na hu se utiwi ase anye no ano no odi atumo edna kotupumo na se wonsa etu sintidia eye ma wo se wodi besini osi se wonsa tu sintidia twa eye ma wo se wodi besini ebekọ enkwamu sinse wo ensemienu na wodi bekọ amani hunu krom oja enimudanum yesu okyere yen picture ye kase hela ni picture no osi ja no nyede enumuda fire service ni bie ni ho betumi edumu jano iwi asempo jato baby kakre bi ombeduru ho ne ne mani nyina dodo na anachi ye kanya mija the fire service akase umie koni emfa tender wa wa kokokodumu no enwe ke kura na wo da wo application be na wo betwira ba be fre wiase fire service for no baba eh yisi nyame nku anyame fire service e ka me mre bi na me bebi ana metie ni wo abaya kitu e bi ene ni tie a obo aboa ye na minim de ba na dwene mo kitchen wo ho wanko kitchen anko soja me kwanya no me danya no partition ho eno abe plug heater sa rubber containers bi majire bi na wa plug heater minim hwe mada me yo so dani de won so ada ti mi dawa na jusa na mi hu se fire service o pon pon pon pon ya hade no bi esro pon pon pon pon pon pon afi mi bo pitri sorry e mi hwe dem hu nyina wisi kumo wana mi dimri ke bi e prono be bi o plug o heater no ensio na wi ama heater na so rubber bucket no mo partition no be ho e wo se shi o heater no antumi anka ayino nteye ya na mitu ayino firimu na mebom paye ede nyankopon ase de mesa de bi ono na that very night na na mesa so die mo papa bi ni triun fita be bia ye try devotion e wo ho ho no na be bia meta tra no e ho no ote eno se mimi na na meti ha ancient of days na mbi control fire no iti na de re tumi an show no. Praise the Lord uti wi ase ya osi nyame ni ho udi fufuo mewi apetesh bra osi nyame ni ho heli ni ho nyame wo ho kase chire odani ho di chire ye. Praise the Lord ti si e kenyame asema nye ne ya ti efru obi ho ne e ka nye nyame aye ne ya bra bom. We preach with passion se ne be ya wa wunyi heli ni no be gie di se eni ho an kenyame mfa nhye bible mo eti wo se mi hwehwe ma brabo ye se ne be ya kwankyre nyame ama ebetumi aboa me madwane afi heli mo no meye ne madwane afi hen ma nye nya heli ni ho afi na odam no ahyase na otre mu esu a wo hyase eto ntwada all through eternity adofo no mome hu se nyame onye ohwini no keka asem hu no na sem bi a wo ka ye no kre eti wo ka ne Mark chapter 9 Yesu Kristo na na ekasa no ene wo ka kire ye nse se won se tu sintudu a twa eyi ma wo se wo di besini be konkwamu esen se wo ensemie no na wo di be ko amani hu kro mo ja enu mu danu mu de won aboa enwuo okra no enwu ohohom enwu na oja no so enumu da na se wo nightu sintudu a twa eyi ma wo se wo di nensini be konkwam esin se wood enan mie no na ode obeto amani hu krom de won aboa enwo na ojanum so nyedei enum osise wani etusuntudu atu eye ma ose wodi eni kro ebeko yankopon ahenie mu sense wo eni mie no na ode obeto amani hu krom de won aboa enwo na ejanum so num da verses 43 to 46 no 47 sa short passage no wo si so nkuan prensa osi som prensa a chese o chire nsa de ne ye no kre ewom
So kase tuweni anyese okofa fitie tuweni twa onsa anyese okofa sika twa onsa se onse ni fana se onse benkum ni awoka ne se wiase wo ya yewo mu obi wo ho anyankopon adom wo ntete papa bebia wo mu ne mam ne papa di nyame asma tete no se suku no obekwa wo behwe na wakofa yonko bia wo si nyame ni ho ni nika bonasne te sa adua ye dia homa so nasne na ototwe ne nai che se nya dia wo ni nyame wo bibia ye na kofa se ni pakrona damfo a nyame a wo nyina obegye firo nsem na oji nyame firo nsem so hell na wo ye dey okro bi so opɛ wadamfo na sempa ne bible si se upɛ na sem te se wo nsɛ ni fa upɛ na sem te se ni woni hu hia no mpo aye dey twa no firo te wo firo ne ho se ne be ya wo mfa wo nkɔ amane hunu krom so nya ne hell e kwa mo no nkɔ aye dey onkɔ eni so ode wo ka ho na ode wo kro we ni no kwasem e wo kyerɛ se mu eni so wo wiase a men keka de krofo hunu e keka no ojeje ntwiefo no keka no bible se ojeje ntwie no se na koma mu se nyame nyɛ dɛn eni ho jeje ntwie no se na koma mu se hell ni ho heaven ni ho jeje ntwie ni kwase a kyiri kwase a ono nya ade a onim nyansa e wiase nyansa nko onim suru nyansa ti ni nyansa no nyɛ fuo nyɛ complete nyɛ total wo do ho to so a dua bebu aka wo se mu eda kwani egusu behu se ukọ bebia wo ye de wompe Luke chapter 16 23 to 28 me throw the fact and the reality of hell ni nyame kasa ukọ ahemfie na se ahemfu nkuma no kasa ubia kasa wie na ho henkese ne kase na na kasa bibia to aye de etwa nyame kasa bibia to etwa praise the lord nyame asem ba bibia to etwa Luke chapter 16 verse 23 Luka sempeti dun sefi nchemu edionumi ensa ekrono. Beba mi kenyi nechi huye nwa kaya chemi se. Sofo, niye uka ene matidi yesu madamfu bi papa bi papa kesie bi sikeni bi se. Bipa cho papa kesie lu na sebu nche nyami ya sebu. Nyami dele ye fana. Praise the Lord. Praise the Lord. Ose, Luka nsempeti dunse nchema dionumi ensa. Omane ni so wo asamado. Nukrofosu uwa na asa. Pape nuwe uwo. So omane ni so wo hinfa asamado. Se makai chre ose, wenini huna dieno. Enye nkusu ya ni tuye tuye honi huna dieno. Nemo, eye hum hum ni okra ne wo humono. Enu ne mwe ninu yede yi huna die. E di se hum hum no okre no fri umwa. E ni mko siye no guon so ye de e una die. E di papa ni hum hum ni ni kre fri ni mo. Ne ni mko siye no wasasi so ye una die enso osro no ye de no una die. E chese uwa na ye de ensai. Na omane ni suwa no e wo asamadu no. Na owe ni nyanye mo na wo hu Abraham e chiri chiri e ni Lazarus se wo chiri ni kukum. Atri ni fu oko heaven ni bonye fu oko hell. Ni nina ye everlasting e ye forever. Hell e ye su ni sekwere ni amani hunu kwa. Heaven e ye ni jie forever. Praise the Lord. Ti bra wo wiase wo se wo hwehwe ba bi papa na wo kɔ nyɛ te hɔ se o se ni se ene enwanwampo ensori bi ni som huro kyerɛkyerɛ poto ai ni bible mu ani nyina se wo twerɔ se mo eno na mo kyerɛkyerɛ mo nkrɔfo na wo ma na mo kɔ suku no ka se kyerɛ no nsela anka ombe nya 1111 anka ombe nya aaa debi nonsela wutumi nya bibi papa bi afri mo nyamse me nyina bible so ye nonsela enya de be tumi de heavy am I tumi fa he ma tumi ma won twe ho free bone ho ni pe pia kwa sori bebre omuda so wi cigarette ni sam masem ni bone bebre sa sila boss na nya papa se ye papa so e bi enipa no na ngi entu na koma mu se na e be odi be ye adwuma enti wo so tia se se wo si otie mu se Abraham humi mobo una sa ke papa no bebo Abraham so hunu mobo ko be tumi akasa uwa na nsan wai osi eja Abraham humi mobo nkrofo bi susu we anyonsem ne Yesu kae sa nkrofo no mrewura fiem no osi anyonsem ye pa duro we hele a wusi ni ho no duro wa obehuno otia mu se eja Abraham humi mobo asma Lazarus na onfa ni nsatia no nkobo nsio mu na onfa majuju mbetekre maso na mihua mani oja framomo. Iwi asa ye wa di hiya bebre, hevi ya di hiya bako pe nsio. Finish. Upe ntuma pa tade, udru hela, ui hiya ntumani ya tade, di ui hiya yensio. That's the greatest need, udru hela,
wuhia entumani atade. Di wuhia yensu yo.

kansempa eti dun kronche mudu ochre ni ntia Yesu Kristo obe wiase Yesu nu amone kai oso onipa ba no ba se obehwehwe wa bechi de ayira enam Adam eni Eva son de ana boni omuye tie Yakobon ti no enipe wo wiase nyina enam se efi Adam munti no yinyina boni akan yayira awo boni mo iti na Isaiah di focus ye no oti ne fre ni pe wo wiase nyina wo ka kire nse adan ena mo chinchini na moni nam ekwan a enye enkwa kwan so ne ye oyira kwan so osi ye nyina wo ntwetwe de se nwan edane dane fifa ya kwan edane dane fifa ya kwan so ewrade mani nyina ye nyina mumu ye kohwe no so Yesu bae no tini ni se mumra mwa mwa ye juma bre no aso amu nisu wa nyina mesi omu ni mama mwa humoji. Iti sani eme nyina se ye pani pase ni pati ya se ni omu nimi entia Yesu bae ya. Kemfiebe bro mpimi inua Yesu huwa se mshite wiasi iki nipa ensakrai. Etia ye entia si yuhunsu wa yuhunumu. Ti Yesu se menkanchro se wame wiasi sene beya ube buku atadi efan yakotena sori demo na bonti wakumu munso poto te sey ani mumwa Yesu Kristo se obai ebe hwe ni moje agui sene beya obegi ni bonye fufri boni mu no ahohoro ye ho ama ye ho ate ayeti se su kirema amani huna wo hu mremu dua no so amani a wo hu wo Calvary wo trum ho ni nyina no wanwu enhu amane wanhu amane enhu se ne be ya e be dressi she makwa sorry ni mo wi se ne be e be ya trene for praise the Lord. It didn't come to make men religious but righteous pe se ye ye atrene for ye free boni mu ni e ba trene abrabo ye fi sum mu ba han mu se ka se Eko transfer de matu nyuma address fine dia nke Yesu ngungu ne mone butai ni so pesu o GM free boni mo se ne be betumi afata o sra himan mo to buy en o twini hu si ho popopopopopo so be chirechire ekwan a enam so de ko heaven na ansa na Yesu Kristo e ba no na ye wo inipa bi ewo apam de demu a omususu kirekire inipa heaven kwan na nimre sunsu ye ofarisifo ni atwerofo ni sadikifo omususu kire inipa heaven kwan na rehusime wo mu ni se sankrofo no apam de demu fo anya difo nyame yi wo mo no na omunim heaven kwan so omo pomodian so ombe kire heaven kwan Yesu baye no nimre so no o preachi sa ne suanfo no kan kire ne se Yesu masa ensema wo kan no krofebu o omkuku o hetware o mo ombofu o kan Matthew sempa etidunum enchemu dumie no no a o se ena ne suanfo no ba ne nche be kan kire ne se wunim se for receive for no tin se mo yi no ato on sentidia wese ni omomre muno kusukusu ti se ne watu panu atwere nsio asema okae no etwa wo mu a ombe sakra na omunsakra o ombuofu ebia no omuko meeting ni se ebe ku Yesu ubie wo wu a sorry we can bible na medru ba bia Lazarus wu a Yesu nyane no na fi omako meeting se Lazarus kura ni hu hidodo o enam ne su na mani papi di Yesu echi ti esa bi kunu bio se Yesu wo hodi aso be se jare no Boni ba utri mwa, ujire ye yo. Mwen correct. Eti wamo kache nse, Yesu, asima wakaye na tuwa sintidia. Ubuwa se, duye biara enye misre jenu udia no vede. Bituwe guwe, umu ya sofu enye mine udia ho. Asima wamo kanu mfri heavy, mfri Bible mo. Bitu tuwa mungi nengu, praise the Lord. Munya won, uye nifrafwa, wachire nifrafwa kwain. Aso ni freni chire ni freni kwaya. Omi enu nina abe kwa kuguhifa. Kwa kutaminem. Praise the Lord. Ti Yesu bae no wa nduduho. Okano kre chire ni pa. Ene mkwa na sofo. Lawyer Sumesi tiho. Okano kre huya lawyer maso ribio. Professor Sumesi wa ye lecture pa u suku.
pon kese mu pa nti sɛ wo preach na akɔ kan imprance ho asɛm a ɔmma bio madam asimasi wɔ hɔ wɔkunu deɛ nso yɛ ana ɔfa nkyɛnkyɛn nti wokɔ keka a ɔm nyinaa kɔ a ɔm na ɔm salary no so so ɔm yii tit anya asɛm ketewa na wode wonyam sɛ mpa wo mu nyinaa kɔ a bɛdɛ na ɔnya tit ɔsɔfoɔ tit na ɔpɛ nyɛ wo heaven korɔ na ɔpɛ dwane no agye wo kra nkwa sɛ wɔnka nokorɛ nkyerɛw ɔnka nokorɛ ma nnipa wo maba asɔre ɛnam sika a wɔpɛ nti di yesu die wanye sa praise the lord o kanu kwechire ni pani nyina we nya twemni an o die siwanim wa kan kire o kan matthew sempa no ti edionomi ensa o ko tu farisi fo no die nkwa ne no men kwa no de ma won fi se no musisi ni pati se ni na sofo ni di fo pi esisi ni pa no tu kan matthew sempa ti edionomi ensa nche mudu no wosi munue wa kire fo ni farisi fo nya twemfo se mutwa eponi asase ho hia se mobeye onipa ba ko mo fekuni se wo ye a mo ye no amani hu krom ni emo hu mie no sene mo ara na ye won krofo bi o mo so ni nam fie mo ni ade kenyam se ba bi o mo ho se nyame amo ana koto o mo nsemu a uni ma petition no ma ba wi bi sesi a o mo se bible se no na ye dey emro eti mo ma ye ntia sesi wi ase a ye wo mo ni nipa mpe no kre Yesu nso kan se obehu nokre na nokre na ye odihye. Oba no ma odi ho abeye odihye ampa. Nokre nko a oni mienti enipa pigu a sori dem fie bebre omoda so ti boni mo no. Enokre ni ho. Nkwagie ni ho. Asofo no nyina ebimpo a omugina popiti so preachi omuye ni frafo omukire ni frafo kwan. Ono ankasa no ntumi nya fa ho die mfi boni mo on sakrai onya ofofro ti se Nicodemus nso wo ye sofo we ni pakese wa sorry dem o ye kitikiti wo heaven na minim no ho eti ni e wo se eti ase ni se yesu bai no amedada obi a amefre adeboni se ye papa no amfre papa se ye boni ni a eye no sapepepe no oka no to oka kire nipa wo mo pe ekwan akọ heaven nyina se mon hye ne epon tiatia no kwantetre tene die unam so a enwere nwo kase nwo ebu ntwi ho nso ubeti wani no na oda jatade no mu ne kwa hia hia ne die so fa edne eduru ba bi mpa gise wo chia wo ho enyesa untumi nwure mu mane nyede enyiye wa chia ho kra no na ebu no bi atwi ofuru mu ne kwa wote uye wia enche uduru heavier di nyina be free wa ko praise the lord Enti Yesu bai no wo kirekire kwampai de kwa nensu ni pepi omo mpenyam so metwi wo manim e kan wo manim ne bi omo boni so ni boni bi e we die no che se enu ano no entra ho ti wo kwa so na se sofo preach ni wo ko pe ne ho asem bobo ni dia po ano wo ko sofo se sofo fine kro meja so e ba ni sei o ne se ni nyam se mi si ko ye menko a eti se wuti me ho asema wo mfrɛ me kuku mu nka nkyerɛ me na obi gyina badwam se na wo gumanim asisa wo pese mba bi wa ya no serious we ni mre nyen hu ne frɛ ne heavy na hu hu ne frɛ ne gya se wo pese wo ko heavy a wo so wo dɔ anim ka wo pɛ anim ka na wo sacrifice wa kwam bɔne nyinaa ho se ne be nyame adomo kan ani gusu a obetumi akɔ heaven obi ho na hye na bisan se wasakra adwo se yan masakra if he say e wo me mame ye mo anam sakra e ba cho wo mame ye emfa adwo sakra mre o you say wo ti nyame asem na hu bɔne a wo ti mu na wo ti ne suo nye no hu kese ansa na otumi nya adwo sakra obi ho bisan se wasakra e bo mo su ya hye medre se udi ebrechie tu nsio mu na oyi no obeye odwan ana obrechie no ko nsio mu na ne ho mfo e opie ye no ne ho afo difference na ni nsio egu no ho iti se wo ye de boye ni oyɛ ebrechie na wo ko to nsio mu ni ebo osu a ye yi wa no ayi odwan ana yakopon frɛ wo ma o masakra se nwan na wo ma mo nsakra pupu befo no bone nko a ebrechie no no iti se wo be sakra sakra ni nyame nsesan hallelujah we are breach here onye odwan omo akoma pa omo suban papa omo abrabo pa omo adwen sakra omo onsesa enu ansan wetumi akase masia metie metima urade mi

Ufi saa adwensakra no mu a obi a woni odada bi ehu obi hu se wasesa pa praise the lord eno ni kwan hia hia ye fa so enante de koda ankom da ni chie mu soro ahemai mu ene ye hwe few in the narrow way few in the narrow way Matthew chapter 7 13 and 14 yakin kan so ye be sign akan bio se ne be ya ebe tim wate ase na ko wasom ose munhye ne opon tiatia no mo na opon eson ne okwan e tre ne de ko sei mo no na wa wo hye ne mo no eye pi na opon tiatia no okwan hia hia ne de ko nkwam na wa wo hunu no isa nyame ne de hu nte nipa na da bi nyame pese obia ko heaven bia ko heaven pese obia hu no na mo enipa omuhu saa kwan no osu na meka seti se me kwan a menam so a mitum tretre minsem mitre minsem wo ha e ma dunum wo ha mpanfo e dunum so a dia sanam de omo ye de omo ko e bia botu kura benkum ni e dia sa cigarette nsu na me pa uhu bi sa wo kwa wo na mpembo kwan no tre ba bia pe bia utum ye de utum fa Uncle for the years which rich lady, quine here. Na brantie bia wo yesikani tu mrika ba Yesu nche. E danu de na wo hwa na wo se wo nkwanje aba papa ho. Ezeni mrika tu no nyina na odonisika e chain heaven. Odonisika chain Yesu. To ba ya na wo se Yesu. Be a young man be wo skapa. Mani abrepa kire me kwan a me fa so a menya da. Abrante no ni mbibi o, on sacrifice no ni mbibi. O ni mse wia se aye ntina hafe bo. U vye u fia ube ko. Busi anfo ube toa dake, ebe tini su, ebe yewe ye. Tronde o ya de pa, bin mwe wajin se, wia se hane ebe ka. Ti uka heavy wansi ozu u dabe ni china. Uka hela ozu u wana ko waba. Uka se sakra diye mko heavy ozu u chayi. Ti yesu shasye chire chira brante no kwanya ye fasu ko heavy. Obeskeni ko koton onema wo nyina niska wo bank nyina yini nyina na chiche man hia for say what mepem ska na hia for hefa this is sanity dia dibufu yo omunai for heaven oja hokoi sisi be bi wo bia omuna na oko onam jem no aye dey omuna ku hunu nye So ye yan kane hoye day eternal koko heaven. Sisi baby ubiya ni me si ni kwaya mana ankono. Ewa hefa. Yesu kan story be 2,000 years ni. Papa no ni ma ewa hefa. Inyina ekwem ko. Onusu so enamu Yesu awamfa ni huwa manu inti. Oh, the conditions were too hard for him. Na huma tahudeno de mano dodo. Nesani ni pepi etie. Omuti nyame asem a emata hode no esoma won dodo je ombe kwa sori de nsu so sakra pa to boni antwene de mempre o jiji mani mira mi waro no mpokra o jimeni sa oba no onye papa ti se mempre na usi so usi mi ja mempre what le muntwe ansa eji ani wi a bible se eneni wo na de o kyna ye den wa wa Tie ni je na mu obehwe utambe so na oyede na wo na wudre chire do ho a bo se mprantwe ko na heaven so so nko abofo no to twene je no mu a na obe hu se enya agudie look and se mpeti do mi ensa me ken kan ijiche mu adionu mie no ko si adionu no no se na oni na me nkro ni nkro mu ase e chire chire look and se mpeti do mi ensa nchema adionu mie no na onam so e ko Jerusalem Obisi ni se

0: ya no akoposisa
1: mini mo se enemi ba bewu a enka di ade e na meye. What would you consider the most important thing to do? Edi ade pa na ka obe fa ni se ya se mi hie wo so ye ho ade penimfo se ye de hia nsane ya ne fata ni penu pitne wi ase du brom ba bewu a omu ni yesu omu ni heaven omu ni ni daso bia ni omu wa ni se mi kokofuo me de ma me yire ni me ma ma bro sai me ka ni ade na fe otwutwi na ni ase no osun mi bewu o ehi na okro nti mfie dodo ade tren wi ase wa mie wani ahwehwe bible mu ehu se ekwen se ni efa so a ye de be ko heaven enu hia uhun sika kwan uhun obrochire kwan uhun kra kwan uhun siremu kwan kofa kobi ni ne keka ka ho enso so heaven kwan kwan de ehun ehia enti me pese uhun se se ne na otwe ba kono ye ka ye no se ba se obi enimu se obewu a ade ehia pa wo se wo ye ni se boni biara obe wiase wa ye no onyankopon de ni nyina chew enso prapra she mpase. Bible say, he that covereth his sin shall not prosper, but he that confesseth and forsaketh shall have mercy. The okata ni mra tu so, no nye from. Ne mom di okan wo jahan wo nyankupon bi hunu mobo. Ojon tu fono su ma ye ti asye wo enyom ebiasan mienu nche mo bakuni mienu no. O se, enshrani die odini mra tu free no. No wakata ni boni so. Di yesu moja akata so. Eishira no nipa Awurade mu ne nemumuye enwu ne so na enada eni ne honhun mu wo ba bewu oboni awoye ye nyina Yesu moja nkata so unu ho da uti asori de mu de bia honhun kronkron kasa kirew nyame asofo kasa kirew so wonye wadwe da se boni no wo begyai na wo ba bewu a ehefa ena wo kro enipa sori de bia ni e kina sofo ni e difo ni sori mu ye penhira enhira mu hene enhira mu kese pa na mekenkan kire wo no wo si enhira ne de odi ne mraton ache no na wakata ne boni nyina so nyese wo kata so ne mo moja na kata so ni ba Yesu Kristo moja no eti e hu fri boni nyina ho. Yenkai Matthew chapter 1 verse 21. O see. Na wabewu obebenin watuni din Yesu if you say ono en obeji ni mine everyone bonimo. Ni pepi di bronya di ista ni di eki kaka hon. So mu nim ni entia Yesu Christo wi. Ibinu yon wajwin se Yesu we sen yebe hebe rin kuko. Yebe toka mono. Yebe shata de mono niya shata. Kaniye yon koda anu ujare no address u bronya atadye na usresre krakasi. Bin mu nim ni etia Yesu wi me pa cho eno na Bible kan obewu obabeni watu ni din Yesu if you say ono na obegi ni man everyone boni mu wenya boni fefri na sofo kukudam ejina property mutimu kase obie ni obetumi eja boni ye na safo sofo preach on o koje mu ni montra oni montra adi hia wose wuye ni so obehwese wu onkwa jie mapa ebra Yesu Kristo do boni nyina chew ne etosu mie no you are sanctified holy wenya akuma mutie eno na meka chew na wotwe ba kunu se John Wesley wu ko ye chire no na safofo efre obi o meka nyamesem nchiro ne papa no beka akuma mutie ho asem Mfimfia ogusu preachi no bia sori me meka se nyamsem o ha kametedis nyamsem no so metedis nyamsem ni sey John Wesley otiasi e no wose yankopon eti metedis asori no se ne ebeka scriptural holiness scriptural sanctification iti e bible mu ade a asofo pinya hunu ni omunima ne nkwagye na ne emahu ni sa kola bi o ho na se onumo nofo ne drubre o so ja no onya ya obi ho se wo wi no fo na ni sinyina wu ti honhom ni pepi sin wu nkwagye nkwa na omuni mo bible mu akoma mutie ne kronkron ye no omuni eti obi ye ni bibia osimi dia chance na edasu hye na koma mu wu bewu osin hira na omo makoma mu ye den eti san krofo no nkwa na be hunu nyankopon betumi akọ heaven we nyina wu nim usori ye na uhurudwem ani agye de na anigye na wo gine free hefa. Se unimo se uba bewu a

Philippians chapter 3, 18 and 19. Flipo fong manu iti miensa. Chemu dun o chini dun kron. Na inipa bebre, ewo hwa, menya mo wanhu asemon kaye. Na evensu midini siyo mi kebi ose, oye Kristo asini anu hwa tamfu. Wana wawye ene oseye, onyame eni yefuno, oni monyam ewo eni uomo, na sase so noma nkwa eno omo jine hon. Eni padudu ewo wiasi nyina, ubu ohe mwa, imu beedu ochi die. Omo nti ase ewo wiasi nyina nise, ubinya dain, ubinya ka, ubinya efu, ubinya stoa kesie, ubinya juma kesie bi, ubinya yire nuwe nye kunu, ubi sa on se se wunya sa ni eme nu yine wia, e chile ho diye ne woho, se ya nyaminu ane ni. Omu sore no ome didi, no oma ko, no oma ba, no oma bididi, no oma da, no oma sore, no omu ko, no enu kwa se cycle. Uwupe, no hun se se asitina na, ye no ane se o didi, no ada, no wako, no waba. Fufi nyankupon, se basi ufi ha, onye nyaminche yako. Ufufi kwa hiyan hiyan no, efaso, se wufi ha otumi akonkom ye kwante trete no ena wofa so e kwan hia hia no ena wonam so edu be konkom be se mi bisa se wasitran wotie sei asitran be na wotimo e didie ne nom ne nane kobra nko ana na se ya wodwini nyame ho wosore anopa wo bom pa e kenkan wo bible wo kwa nyame ho adwin wo trimo wo bo nyame mpa e wo bu nyame ho nkonta wo dwine se dakro wo nchebo asase su adakro be wu a bebi a wo kro wo dwindwine ho ana na so ni ne musa na wo koba second kings chapter 17 ayemfo ngoma etosu mi ndi tidun song second kings chapter 17 ye be hwe nchemu aduasa miensa aduasa nine Efi yahwe aduanan ene aduanan baako osuru Ewurade osunsun wara wonyame se amaman wotu won fri ho bae no amane etie edibesi ne yara oyese kane ene yeno a e woni pepia omugugu asori dem so omusuru nyame so okwe nyamia sima ube kanchiri wunyi nara, omu nye baku nkura, omu ankasa eniso, niya eso weni ena oye. Oma jwini ya omu jwini, nyamini, so omu su umusuru nyami. Nkoma omu bo, unti nyamidi omu. Bibi omu ye biyaye, wankuma suwa die eno omu ye. So omu si umusuru nyami. Finchimu dianayi, dianayi baku no. Nansu wentie, ni monse wonkane atemudie tie no a eno yoye se ena mama yisro Ewurade no sunsum wahoni wabosuma wasensene no oma eno omama nso se de wagya no moyeye no sara eno onso oye edibesi ne e oni pa omugu asore dem de bia nso so bosum sha omumpase yo nipa omugu asore dem akogye kukuo bi esi ho ensuo ma ode petene ne ma so odwom yo nipa omugu asore de binom po prichi so bansire edida wo masne ka wo ehyehye wo ne ebosun bi na de ama odunsini bi na de ama o samanfrefo nka brechrefo na de ama o so omso omu ye kristofo sankrofo no ne kan ho asem ho han enu ye kwantetrete no na wo nam so se ne wo ntwe break wan dani wani ankyere kwa hiahia no so a owu na mkwa mu ba da obeka wani egusu ono bi hu se emfa na da eni nyamechi emani nyeye yenye nyatwomfo wan asempa ne tinsia ichemu edusia ene edusia ba kono John chapter 6 wan asempa tinsia mekai ichemu Edusia bako, ena Edusia insia. Yana sempa, iti insia, jemo Edusia. Inti, nesuya fon mu piti yeno, wakase asemye ten.
Hwan obetumi atie? Yesu tin kan ni mu sɛ nesuafo enwinwi ye ho no. Ose won sɛ ye tu musuntu dia na. Kristo som twidie da so no Kristo esom. Yesu ono no ofiri sro ahema mu bae na ode ne som bae. Broni a waye ne ka ono no onim sɛ ka no ho bibi ka ade a yɛde yɛ ne yie. Yɛmfa nsuo ngu engine mu baabi a yɛde petro guo. Saa nso ne yɛmfa petro nkɔgu baabi a yɛde nsuo guo. Nti kaa no mmara na ma no ada ho a yɛkyerɛw sɛnea wobɛyɛ baabi a yɛde ɔyɛ gu, baabi a yɛde nsuo gu, baabi a yɛde petro gu. Nti woyɛ w'adwene sɛ o ɛde broni no wawi a meme mede me ho ne yɛmpɛ bi a mɛyɛ dɛn mɛyɛ wo spark ka na ɛnyɛ yie. Ade nti na nnipa na yɛ spark yɛ a ɛnyɛ yie. Ni aye pedi ede ye. Yesu odi ne somba ye no. Ono ka asem o betumi di akọ heaven. Iti esa asem no ese edin dodo obi entumi nye. Farisi fo ne atwerofo asem a entumi emfa ye nkọ heaven no. Ye ni gie no ho dodo echan Yesu asem o di nipa kọ heaven. Ti nipa pa o mudi Yesu echi o nyame ba no agyenkwa no. Ne wonye boni da no. Ne oyẹ the word of God personified. Nyame sem no mu ose invitiase na asem no ho. Asem no Nyankopon na ona asem no ye Nyankopon. Asem no beye honam ne betena ye mu. Yesu Kristo beye honam betena ye mu no. Asem no enipa engine ceremony. So still e pese e ko heaven. To kan nyame so musi we die tindodo. Ene be bia enipa bu fa so nyina. Awo ko aka ho odene. Ukwa se unam fomwa unyaka. Ena odi kanswa, ubi jina traffic mbe 7 hours. No, ubi kachile moko bebi ya hongon. Sorry, mbe 7 hours no ujina traffic. Omu pedie fo. Enwe iya mitie enu, nipa no woko hono. No ono monsa. Udifo ono manija insa. Nini ya bebi ya wongwo. Omane woi. O nyinse baku. Bebo sumi ngochinu wa sen nyinse biyo. Isu nini ne ichino. Oso oho a nima ye chire chire no di piti ni huni ye oho a ni huki chini sa. Isi wajwe ni efri o. Ensa ujaye ni ma dena bonse muntu minye. Ewe no bibi obo kwa kotina fibo ni oso ujwine hon. Ini ya ubi nyani haunkwa. Ini ya ubi nyani haunkwa. Ti Yesu Kristu mwemu kanyamia se. Ini pande se chire chire ne tine dodo. E pedie fo Kristo somo a enye din pi na modia din din din se die ese wo wiase no wiwie obi ade a na se o sakra fa koma no so fo we die din pa o bere na metumi enya sa ne mani nyina mi kompo ase ne meka no se wa sakra pa o beka ni ye bi se wa sakra pa o beka ni ye bi me sakra ye no me wo school mu mi wiwie ahoma bi ti me sakra ina urade honhomo kasa chile msa wase midi nguma nunye na akro. Nti bra me koye na headmaster nwe nya hoho ni fie ni demo. Nipa bibri omote o two set of furniture. Nye naswa ye momo ye meeting yose den. Idro onye bisa me kwa yosu. Namso omi ba school ha 1968 to 1973. Mi wye books uwe nyina. Sa dumno owa ne kanye dine ukura. Ese wuni adom no de ani obefu fanche se mi ba school ha no na mi ko fi na mi hwe se mi hwe bi ne mu na mi hu se wo mu na bi debi what say the track am no enye sesero no mi wiwie ni nyina se se masakra mi di ni nyina aba mi di ni nyina aba oso wa ya de pa mama na no ensi ese nya mi a se ye mi a odi sika 1000 cedis kra kan wa ka mi tumi nye samre so na 1000 is ka te se ne na yes ka no intwe ye nyame na chime praise the Lord nyam sempie ni wa obetumi de wa ho den ayo enyankopon adom paul se yetisenia ose mitisenia metie enam yankopon adom nti yankopon adom nti na meda so tisenia me yedai metie itisen ki nyina de ho den na eja boni ya ya na meta ka se ko heavy e ku besi bise nyame ka se sori ose ba for to boasi onye se sori tena se me anam ba yo. So nyame o mpene sa ti no de adom na o de adom no na mjidi Yesu de agye mo mfiri mo na mo anhwa ho ye nyankopo akye de mfi mo ara na mo anhwa ho amo
Iti ni wose eti ase ni se ni Yesu kai no ne wose nke nkrofo no inya daji bisa na dom a omodi beye. Praise the Lord. So ome inya daji uwe nchimu edusia ba kono wose na Yesu te nkani muse nesuya fono emimi ye hono wose wonse yetu musu ntidiana nchimu edusia nsiano ifri enosu ono nesuya fono mupi esan wichi na oneno ananti pio Yesu, se si pa na kwa ye fa so ko heavy tear for heaven. Yomu ye na se no no. Se si ni ye fa so ko heavy ya Yesu for heaven. Ebere na adie dindin we ye tumia ye. Into me. For nyam som. Ye pebe biya ye be kwa sorry. Ye be bono na sa sa hati fifri. Ye ba ni asan kwa ye mpna ho. Ye nena ko jie ni. Nese wuka se jampina chwenye na ubiya mingwa riede ya bere ni metumia tina hosa ebeye Yesu. Fawa sore wae. Usise ubi kami ya minka se Yesu intimidi ya cheo. Enune pita ebra Yesu chire chire mboni fache huwa se mno kachire onse. Se base ubi yo boni fache no. Ena pita bisa Yesu se Yesu. Emprahi ene minu ya ye mboni ya menfa ncheno. Peter and Chema Yesu and Yano, and one can see Yesu, a imprenso ana. Yesu men can't you say imprenso. A more imprenso, I would say, a dear son. Say, oi! I didn't know. The bus had their own more from your mutrimbe or mudeo. On beg kinds are 490, and sana overstop or stop. Om say, ready. Abrewa duyan, oyarefwa duyan ye diyan satum. Yeye nye ye. Iti se sane tiye pa diya maya dom. Praise the Lord. Maya hwa diyan, ibe chumdiya kwa kusie vye ye. Ena Yesu ma wa dom. Aminti, amen. Uke nche madu siyanswa. Ena Yesu si dumye nune se monso, mwope se mokubiana. Ebra, ni padu duonara esan kwa yeno. Sanke ni ena sofu ibiya. Kobi jina congregation eni mno opa o mucho nanu nyamsema mekae minim ne ba meswe ma meki kansa ansem ni nyina nyamsem no ama mumu piega ya sori ba nko kan kiro mo magya ni nyina se omomra enfonso na meyeye ifine kro min prichi sa bio mu nyina omomra sori enaso fo bia kesa na ombe ye yesu a ti ohwe esianfo a aka no Peter James John ni omu nyina na o kan kiro mo se monso mopese mukubiana ekwan a omufa so koye no entumu eda ho ti mosu mopa amonye dai onko ese mon petro bua ni se urade wanche ni ebekro una wo dan kwansem ni agiedi ni ehu se oni yankopon kronkron ni no hallelujah eni bebi akọ eno okwa akosi heaven. Praise the Lord. Kristo suma wo mo no se wonye wadwene ne wonsi agina se woni Yesu kwa ko dru heavier obi e betumi esu kwai astop wo kwa ma wontumi yedan enko obonsam betumi esu kwa ho moni betumi esu kwa wo maame a won sakra wo papa betumi esu kwa unuan ma gidufo mpo obi e obegya ne ho ama bonsam boye konsidi ama ohia betumi esu kwa yare betumi esu kwa yare ne mu ye dindindin wako hospital enko eso ani edu akoto abosomfie ni nsori aba bosom shisha asye ni edoko uko uho pe ubeti weni na udeje ni eme besu heavy kwa no toso na jise uwe tasu se Peter ije wechiri die ni yako hifa heavy ni epesi yeko yijai pe yeko hell ye nye kradu se yeko deje forever ni etremu ensio ebimada Yesu wani eno ukro. Praise the Lord. Mpaye nise nkwe jine siyebe yesa kauni Yesu beko unyine bebiye na unchwe wenyewe benkuma na senifa. Peter nguma etosu mienu. 2 Peter chapter 2 verse 2. Ule yenkai bako nonka hon. Osina edifu atrofo nsu wa umainomo. Sedi achirechefu atrofo beba mumono mumonso. Na wona ode oseye fekusem ebeba abeshimu. Wapairadia oto wong. Nwa ji wono mpo. Nwa di woseya eba ntentem aba wongoso. Ebe bre, ebe di wangushi semu wechi. Na wonti
obeka enokure kwan no ho nsemone onama nibrie so di nadasem ebepɛ mo ho mfaso won ne fritite watemwo entwentwa ase na onseye entonko weye kokoba onyankopon nam na kwa so eboye se difo atrofo enye ne no omo shaase tete no no omo ho nte nenso se wa kirekirefo atrofo ewo difo atrofo ewo asofo atrofo ewo sempakafo atrofo awo mo buwiase be bia be fa bia ebi wo ho ebi abe fa bia omo buho se cha iti obi a upese ukọ heaven no se wenti heaven semo a untumi nko e ma wonye enye ye ozi san krofo no de oseye fekusem ebe ba be shemu wa pawurade a wotọ won na oje won no mpo o de oseye abantentem aba won ho so ose peter to ne bo ase kirekirem so mo ya trade for omo ya tra kirekire for omo ya tra so for omo ya tra sempa kan for omo se hwa ne pe ti nipa bebre e be di won ho hwisem na chi enye mo mo ye ne ni training kra emfa kwa mo kra so so na omo ye for we bra be ye se for kutobra for we bra fanka twade bra for we bra for we bra na sa ne mana na omo di akire na omo ye ti ombe di won chi na won ti obeka no kure kwa no ho nsemone ti obi a wo ka no kure di nipa ko nkwam emi nipa de on ho fi bone ho na omo bata trene ko heaven no omo hwe musa so mo aye nyam som chenchrenche nyam som som aye ni se de basa de ho na be nyam kwa ni papa wo so betumi ja bone ye wi ase we mu oh so fu we de empache wo o teso na wasema wo kan de odi tra na odi de na no krese kakra na we asem we ha wo kan pa na woni na mukra nya ntete na otetia wo so onye bone chire bible bebi esu tia tetia so aye bone eti nyankopon asem a eye papa ni pepi omompe omupe atrosem sa osi wona mani pire so ede na dasem ebe pe mo ho mfaso ombeton candle maton Florida water beton handkerchief ombeton sane manyina so fa ho ho moni ahema ombeton calendar ne ne keka ka ho nyina ukoda yesu mfoni ne wo so hu na odi mfoni na wo ye de uhuno ka wani gusu a be hu sese kwantetrete no na na wo nam so enye kwan hia hia no a na wo kan chiche modu nan ho a be bia ye kenkan no che modu nan ho e kro no o se uweni a awareseye ahye no mama a enye obone ho da odada kra a wasi enye ntimuye asakra fufuro no aba ombedada osisi a o akoma abien ni birie mu oyenu aboma omuhye no me ase oja ho kwantrene no akofom ekwan okofa ba babeliam kwan no so ono na opedie entene akatua nanso onya ne mrato ho atenyie ofrumu a ontumi nkasa edo nipa ne ekasai esi odifo no kwase asem no kwan yenmo ye emura ensio nemo suwisi amframa ebohu ede kro ona odi esum kabi kabi esi won na okeka akonkosem ahwi nemo enam honama kono mu ede ehohwisem dada wa odwane efri ona obo enada mu bra no mu ai kyerye ohyewan dishidie ho bo na wara de oye opro enkoa if said de odi obi adi obi so nkunim no eno na eye no akoa ono onya fa ho de mfi bone mu ebede no ma fa ho de mfi bone mu onya fa ho de mfi bonsam nsam odi bonsam tumi na ye adwuma bede no akone master bonsam aka kire ni se na wo kanu menye nje wo kosa bia na wa na wo waste your life wo ha ho de di akire no ko igya enumudemo wenyina echi nipa se hwa na ede
epe udifo bi okoji busuma dru na wantu abuade na busum ne de force wura sori dem kugu ne nemu ase ubeka sa so manu beja obse hwade epe hele ya ne ekro hebi hum radin din din say de ho ebitumi akọ nso so say wiase ha de bi no ohwehwe de a etin ti say de a obomode ye eba heaven kwan de a etin dodo nyame ohun ni pamobo chema dio no no sase wonam awurade ni agyenkwa yesu hunim de so adwane wiase fi otwe wani ahwe calvary watwe wachi akyere wiase na se wonya yesu hunim ti a men san wachi men chanto ho se wonya sem nim de no odwane wiase fi na wo san toato a wo mu bio di nkugu a wachira sitna dane won boni akyenka ne de no nanka eyema won se won hu tene ne kwan no echen se won hu no na wadani efra hyede ekronkron a wode ahye won no mu na ye won se de no krebe no se no okraman san ko no ani fie hu bio na prekwa wadware no ko na techa oyan time no ye kristo ni mapa wa sakrada wa san wechi una yankopon ekasa kyro no se bra o sakra ni hwesani ano abrabo sitie afi frigidie mu no bu ye mbemtie na me urade Yesu Kristo si o Yakobon form asumdwe we asumdwe bia na wo sikentumento ya hoto bia wo sikentumento ni gia wo me be chiro me ni gia bra me hunu Jesus ifi bra wo san wa chi ko boni dada wo jegu hormo se na ni emasitie wa ye confuse wa dwin nyina ye basa e hun ni suru te temu da na ye mhishishio ni akukuduro au betumi akase masia mitie mitimo urade miwuna mi urade dia enka ekyire de nyame asese wunye nwuye wukwa urade nchi a obejio wai oba de sefo ukwa obejio be wa wa wa tu boni bia wodi afore foro ho no di moja no be wukro ho bio praise the lord no ni ade wo so mu eni bre ho ntisa na se wotena sesa na wudi ni se nyunu nyunu to so a be ye you know ama o papa papa papa be ya hmotie ama o papa papa papa papa Matthew sempa iti aduonu nan ehwe ichemu du ba kon ekusi du miensa na edifo atrofo bebre be sorry yeka krebi o bebre na wa wotu ani hwe bebia o mabu sei cham edifo atrofo pi be sorry obeda deni pa bebre ne nam se mumu ye bedo sunti omududuo na do ano ebejo na di obeji na kodru ewiye no ono na obeji no praise the lord beji na akodru ewiye no ono na obeji no obeka ahinie no ho asempa iwiase nyina de de amam nyina danse eno ansa na ewiye no ebeba ti onyankopon enye nipa ho abotre se nya mre ne mfenti nya mi asemien sakrem fi boni bia ho se base o sakra wadwen a woka wani gusu onye baby papa akọ enye se mantia asempa no de bi nyame pese opia ti bi no sakra ze no kwa ne kwan a enam so e de kọ heaven ye di dwane amane hunu kro dwane icha ene da amane hunu no enti bra asempa e kọ so no bi wa kuma mo e di no kre ma wo ho ehu boni se boni enya de papa e de obeku uwe ni ewie mo enye jidi wo nyankopon ne nase mo ani yesu mu se se wugai boni a ewira emfu wonum kro no a wugai wugai bo a nyame behwe wo wugai ne ma boni na bata papa ho a onye momo bombo afi no ni beji pa nyankopon asem no no ewe Matthew sempa ni tinson nchemu aduonu ba kokosi aduonu miensa enye obiara osimi se urade urade na obeko osoro ahene mu na wona woye meje osoro na pede no eda no nipa pi beka akyere mi se urade urade yemfa udin shenkom yemfa udin entu ahonhomone yemfa udin yahode ne pi ema omo wo ema omo wo emema omo abrabaye basa omo winsane ade etumu omo jansa we Efa udin ya ho odi ne pia na. O se no na mepa mu makan kire on se mu film so nko minimum ihu moda mu film so nko wa mu ye de ntene. Ah. Yesu, ti de ye nyina na won ka ho. Na enyina tene ne so. Besi me dan obotai ne so.
metu me bo asin me sin ye. Se mi sin ye ni nsi utwa, e hum e tune se mframe e boa, min sro, vise mi dano isi obotan so. Minya misumu nyina, ebe jina Yesu so, otini nini Yesu, kron kron Yesu, Yesu a ompe boneno, Yesu a ontumi fene ni ushe boneno, midi misumu nyina ebe sine so, na se minso wasi samiti se Samaria ni ibano, anka miko hushe mema, nene meme be hushe mie mi jani noa, enuwa nsana mefata bebia wona mnina ko. Paul, ani efreni so, wasi inibonyefu nina mine midinkai, miye chief of sinners, number one among the list of sinners, mine midini ponyefu nina kai, meni Yesu ishia Damascus kwa muna, wasi sami, mabeye chief of saints, ahonti ufu nina listen, mabedi first, praise the Lord. Enu niye de ko heaven. U Kristo sume kuta oneti se diye hibia. Nyanse mkomshe ni tonsu ka. Ukufia nwa kukonto kwa. Mami nyona na uka tonsu wa sodemu. Nyesu uka tonsu wa nwe jimi ana. Mechile ni nyansa pa. So ye Kristo ni enjeleze we jimi. Enye Bible mu Kristo sume nono. Enye Kristo sume de ko heaven nono. Uko tu nyumu wa sodemu. Nao diya nonu haba beditro. Yesu se weje ufri nono oponsamu. Akono die na oye. Onu wo ditra. Ayiti sa ajwen wo deni nisi yome omu ujare. Ni hon tono se. Uye ajwen tuko kozo. Bonsu wo hasu sa ube u. Bonsu me nitra ni hon tono. Nti se bonsu wo ditra. Che se Yesu nye ura. Bonsu amne ye weja. E wuse wo sakra wajwe. Ma Yesu ba wakumu. Wasi mene kwa ino kre ne die. Nkwa. Yesu no kre no ba unitro da. Praise the Lord. Se si kan kre ne da omre mwa. Ube dinu kre ediako. Wasi dinu kre kwe si hifan. Uwum. Obe mao enkwa abotre. Adofo nom, me si many multitudes, nipa bibri ene nam kwa ntetre teno so. Ise Yesu kan se, e kwa ino, ye hiya hiya no, nipa no nam so no. O se, mwisheni opono tia tia no mo. Ne puna esoni wakwa ye trene die ko o se ye mono, na wawo sheni mono, e ye pi. Are no minim so mo faso edu ombe kwa uwo mo ana honhon mo no no mo ntiasi e omo we ni su no mo hunu ade e omo wasun so omo ntiasi o ma dwini na drusum obonsama kata we adwini ani ye wani o wa dwini ani na ni gusun su so ohunu ade nsu so won ntiasi e ntina ebe masa nipa ni nyina akọ no si ngomo mo nam su no dosun papapa ti kwantetrete no eye kwan a unam so ade wo pe ena wiye, self-will. Ubiyan kambi bin chroma wintie, ye upe yuyasi ha na wayedei, na wiye. Ye hunamu pe, uso hunameni. Enuni kwantetre teno, yise, nipana omu namsu, na omu mpese wika se, vanansi ha, debi omu mpe restriction biya, na ebany biya suso, iniwa, abo wongu eshiya, there's no hedge or control. A bain be any hot, omu bomb, say more, madu dom pen, om dom, say gom, com, nom, nom, co, ibukra, guineas, ibukra, snap, ibukra, doka, ibukra, beer, ibukra, crack club, no more visa, a jay, any tintin, tintin, ya, no more nemusa, no more co, cause the other drums are no cotton, sorry them, or qua, sorry. Adolphonum, omu nam quantetre tenosono, a quanusi a tron, asphalt. Unam susa, inti ne kwanu suso, bipo bienim, asasitenim, isanisa, tunam su, ko yu, kano umre kwa rawede, na ukosa, but itri hono, gohusu ukugure jemse suru, udruwa, msi, sisi ne tie, ye kanchiro na wen tie, diwa sinipe pi, ene nam so, iwiasi kwanu no, iwiasi kwanu, e kwanya, how many penny in a popular road na a na da quine? Tinipa omenam so no. Omeni so no minim so many a quam papa nam so. The Bible say, well, quine be o wa, it's no any penny so soon a year no, a woo quine. The quine nipo punkam so, profo mania, and it's why I didn't move for hell ne heaven who be a. On my etia says, a wigina junction wa heaven and hell a nipa a call hell. Brip. Oh, ha! Never come between go heaven. Oh, mom, go hell, need it. A 20.
Etumusa, Ipanokosa, Ipanokosa, Ipanokosa. Adolfo, no, it's a fatal road. A kwanya ihu. Accident ni ye dangerous, a fatal. A ko say, broad indeed is the way to hell. Kwanya ko amani hun krono, a tre papa papa papa. If you say ho, fahundi o ho, mi bia we ni je hon e wo ho, oko no de wo ho, ahumaso wo ho, ahuhubra wo ho, ene bi bia wo akumama peso ye, fahundi o ho, mate o ho, de opi bia wo ye, na nye mainya ni padu o ho, she musike ni bre o ho, sikado o ho, e mani nsani bi bia, ubi yo boni afache bie ni ho, ibi tuya neka numukwane o ho, ubie na no asembie bifine numu abano oka ahusisi papa ne dei ofa bibia na ne hunyina egu ho na okọ ba bi onembia mpo mfa ho se nipa ho mferi hu tisie ne ho atwi kwata de na otwetwa ni nyina egu na ne hu gu ho awde eso nipa hwe oyo ba na ojija ne hunyina ba bi ni se oja na ojija ni nyina na odi nam na onam sa na okọ we na dwen se wonya life bi na oyẹ dei Obo, unim se wuo kwan so na oyede onam a wo de wuo mo. The Bible say being ignorant of God's righteousness. Omu nim Yankopon trene. Omu ya nanafo wo Yankopon trene ho. Nti kwantetrete na na omu nam so. Na omu mfre boni boni o. Omu hu boni o so is just a mistake. A painting in bright colors. Ti won ka se ye boni o si da bi enfo so keke na me ye. It's a mistake. It's a fault. Emroye na ba me munye se mi sheda ye bone mi ye mrentra. Na wakan se ni ebe ya enye hu. Eme ni pa. Nsu e hu o sro pa pa pa pa pa pa pa. E nye ma. Ebe yi. E na. E dade ni pa mo omu ko hel. So ohe na sori ya uwom. Ohe ni suma uwom. Ohe ni kuyo uwomwa. A titre o hopa, honorable for no be o hopa. E nipa o mu din o hopa. Nipa o mu kute to me o hopa. E nipa o ma bin o hopa. E sika fo o hopa. Krofo mwa hondi e mani mema o hopa. Bible say honorable women not a few. Nipa e buon e wo society o mu o hopa. Nyansa fo o hopa. And so san krofo nina. Omu ni nyame, omu nsakrai. Nicodemus ufono, omu nsakrai. So, omu nsakrai, baby, omu kono nye papa. And so, enamsa kesifo uhu nti. No, she uhu, sorry, nipa kesifo miye hine uhu. Usuma uhu, nipa kesifo miye hine uhu. And I just say, asuma sino binti, wahe nkwadi, yinyina yoko heaven. Baby, omu nyina yoko hell. Broad is the way that leaded to destruction. Ose, kwa ino tre, a ko of saying, yes, na semino. No. To make catch remo, yes, a motrin a bro for a sea for near 12 for dear no so. Tis a munya was right, mamma, and shenny. And ne, if a se will show a bra boom, now she be a wigin, a quire when I'm so no. A quire here no so, and I say, quanted treten so. Say, quire here no so, a pejuanisha cavalry. Yes, so, a da soa, a mujano, a goony boy for so. Wo ka kire na obi hu mo bo de obo ni be chew na ba be tran wa brabo be bia obi ano ma ye mo mpae ready kron kron yi show be brei osema wo dia mai o mi atia sese wo de nkanye wo pe se wo kre bia be yura na wo hwe nse nke ni pe nyina be sakra o ma dwene o ma fa kwan hia hia no so nso nipa dodo wo wi ase ne o mo kan se kwan tetrete na so ne epe ready me bo mpae so bi biara wate ase mi no wate ase inifi kwan tetrete no so ne ma na dwuma wo de be fa kwan hia hia no so wo Yesu de mo bi biara wo bo mpae sre boni fa che ready hunu mo bo aboni biara wa ye de wa kan chiro ne ne a wo kai mpo ready fa ni nyina che no so ne be obetumi a chase abo abrabo fufro a ekọ enkwa mo abrabo fufro e de fa kwan hia hia no so ye de ko dan ni je ni da ahoto mo mpae ni so betre won sa de aka obi bia no yi ne firi mo wo Yesu die mo ye o yare urade sane ade ne a waye mre urade hye ne den ye ne ni da so asa okọ no ma dura na odi tu obo ni treaty se ne ebi no mo ye no urade yi sa dwem boni ni firi ni mo wo Yesu Kristo die mo
Says a basse or fasa quanus no wa, and it does so be any hobby with chimon or crow. No drew children will be himself when I'm so tena gana hampo, na utumo in young quansin so called deja enumo demo. Radia da was say wetie, or yes, demon I bomb pie, na utumo in young quansin so called deja.

is kenny na ko ene nipa pititi aso de tro o ma fa na gudie omunim se hell no mo kro ti amuno mu ha ebre o wi e pe na peter ka che se adinti na wo makwa ma bonsam de fo no wura wakoma mu na odi tro kire honhon kronkron honkron kron o ye personality ti se nipa ye wa tenka ye huna de ni bibia no eti nipa no pifa de se honhon kronkron de mframa keke da bi o ye nipa bi subahana ti biebie nipa wo no ewo mu no no susu obi enye nipa no wadi atra kire no honhon kronkron ye nyankopon na eye onyankopon na wadi atra ye den a kire no oka ye kutukum na nani asida form na mrantie na fa no ko ne yire susu onim ne asie oba ya na bite bi san se praise the lord hallelujah ne mame praise the lord enye asem ketua wo beti di baby ya no kache ni se asema u asasi ya unu ukunu toye mipese mihunu kre wumpa iti asema ukunu kase sikana modijie enwana modijie yana usu praise the lord hallelujah sini esi dwe radina banabasi nsua sheki yenu yesu su ye pesi ye sheki ye hunkakra saa pepe pedi ya dijie o sebe grofom ko si ukunu omuna na ebobo minim danu se nensu ato na ya tiche mo omuna na ebobo no omba befo ako wiya na onso da fom kutukum usore na de tro di agro so ko heavy ubedru wa mi ahwe usakra uni tro ni hwiye se ye kitwa se ye kesiye yesu ka kire ju fo na wo ma ji nyam suma so asete na waje aso ano na o ka kire o mo se mu je mu firi ni mu ni ponsam na kono die na moye odi tru aye adwene a ode nsuom na ne ho ato no dware kama kama kama usere ana di tru di agro e tru di nipa e ko amane huno krom ti se woni mu a asmafo onwuma no eti du mie no chemaduo no kosi aduo no na herod nso sori jinai ne nkrofo a omo kenyankopon asem wachi james okuno akwachi peter Mainu nyine ni agye se nkrofon sorom di nyamsemo hayensa omuti omunyamsema ukoboni hukura na usuru na boni susuma ni amayede de bi ye buawo ye pese oti ase se agida na ye nya diprekon ewi ase ha wu nye mfie sen ene waka wani egusu owuo mu kakra bi na ukọ ukọ heavyan ye better since ukọ deje mafebo nyamense sana sem ni waka na no ane bebo mu ti ye kachro se sakra dumbi oho tumi ni aho din bi oho e bebo mu nya wa ho de ni e de sakra o nenye utumi e ye nyame honhom na ebo mu nyame adumo bo nyame aho de bo mu na ne utumi fo honam no pentumi nye no aho de yen nyame ayia for mo esi nipa no wa sakra eye ntiasie na wunya ye ntina ye wadwen se nyamse ma din dodo hwan e betumi akọ heaven boni de hwan e betumi agai ni ade so si ono na no di ni bonye fo nyina mu kan chief of sinners he became the chief of saints obeya hoto fo hene nti se nyame aya ma sola wuji so ye nyimu ana obetumi aya ma akuma pa ne wo so nya ahobrase ne wo so nya paul no te so pa wo ye dwe Ninyam sum wachine komo yese o yese no na no de shishine ho. Ne mon brother Damascus ukwa mu yesu bie ne ni mani hu se nyesa ni a de ko heaven no. Wase radi se metia chremini amenye. Lord, what will you have me to do? No si kwanani asi ho. Na se nyamye ninke mbubu sola. Na solu dreda ni asi waka wakwe hudi ebesie. Wachine mi eko kuno. Iti bra Yesu kacha na ni asi se onko papa bi friend so osi batini hon simpi. Wanyo! Yesu si ye di mayeni huwe juma. Praise the Lord. mayeni huwe juma. Ko lo ko ko bom paye manu na ni sun titi na fe won sha se nka ma se pa ni pa obom paye manu wie won nya honhon kronkron wa sha se no kenya mi asem na nkrofo twem si ei nya mi ho ho nya ko wi na chichi ni pombo yesu di na se se wo ka bi ma jesus e wa wutie mi a wo kutia yesu wo kutie nyankopon na mpeso ti nya mi din no me pepe wo makoma mu ni mempaye ni menkutu sre ni se nka be ka bi ma jesus and send away. Eye ebra ya kinka we nyina e mepese ye hwe Luke chapter 12. Luke and sempa. Owe bia obewuo na sema o kan ni se I have given my immortality for gold. Mimfi santi e wo se nkam de kotena hell no.
me di assistant gold. Eni pe piye wan jen se, unye sike piya, neche se wanyo nyame. Ebi nitu muka se, nyame nomi anke nisi menye sike piye. Sika unam trosu ni krono ni kwamboni suwe nyano, eno ye sika papa. Sika ye gudu pa, na siwa mfa kwa mpapa suwa, ema sika nuhu gufi. Eti saa papayi, odi mfie dionum, wa mfa kwa mboni su ne peske o, odi mfie dionum nu uye. Ne bra, osi isu ono, ne mranti bre munu oye na jense, obepe sika papa papa papa papa papa. Bacho, 50 years ago, asem na mekan, yesu odi mfie dionum, asema mekan, bra, ochro for no chro ni buku, no si 50 years ago, ochro buku na ache, ode kamo ache se brosa. Eti oye na jense, obepe, pesika papa papa nti wodi mfie duanan hwehwe sika no nya bi papa papa. Then came the dying hour. Ubia wo wi asibia da wodi bewuo ne bedru ho ebi nwene ho efa won sa na de won ko nti ansa na wo bewuo no na ofre ne yire ekọ owupa bebia wo da no owuo mpa so no na ofre ne se o ten in sa kire ne yire se ohun ko kropotue oho ajebidie eja wo mu. I would rather lie on bed of coals and burn for 1,000,000 years than to go into eternity with eternal horrors that hang over my soul. Odini mri nyina hwehwe sika wan hwehwe nyame. Etu owo no frɛ ne yire ka kye nsɛ saa eja ye wo hwe. Kan be yia, kan be da so be imfie pepepem. Since me become a near gusso, no ma call hella at true me say. I've given my immortality for gold. A bre me gusso and me shushin yam a sika. No send come shushin yam a can, but me fe sika say a yammy. Any pepia fa sika to say yammy. Me pacho, gold is not God. God is still God. Nyammy dasu yammy why? Sika a yammy. Ubi oha, oma dwi nyina ne se wiase nyina ne se obenye sika se ye kwam papa se ye kwam boni e die ne bible die ne asori die ne nyam som papa are mi nkobia na asori me koba mtimo wi mi bia na mi gyai sa ne ma no nyina sika me pemani gye ne sei ukotena bia ba no na fofo na ade che se woni age eh emprafo e omo doso ene obi na be se the beautiful ones are not yet born si se ne ewo omo ba na go ka chem se mentra o ba ba ko ho o menke kasa asem no nkyere me sankrofo ni nyina omo de sika esisa mfisante Luke chapter 12:15-21 Luke and sempa iti dumie no me kan ngichi mu dunum we ye beto ye mbo asini ahwe passage no. Because emre we maye kwa miye nchire chire. Eti yebe faye nukwa na mipese mika bibi kakre bichro. Ose, ukaifi nche mu dumye nsana. Luka nsempe ti dumye nu. Ose, unipe bia ufri enkrofuko numu ese nise. Chire chire fo, kasa chire minu ya, noni minche uinyadie. Ano ose nise, unipa huayi eno odimisi imosu senifo ana odichefo. Kasa mfriswa himamu babe chiches ene mana. Na oka chire won se, monshe na monshe mungu ye pepe hon, sike ni brie hon. Nye o ni padye wenya na bro sonu mu na ne nkwa wo. Papa ya meka ni wan se, unye bi pa. En subra obi wunu hon se, waye mfumso ke siye pa. Waye mfumso ke siye pa. Ah, che se, obi wia se no, wabregu. Unye sika pa, oka chire ni yire se, menye bi pa pa pa pa pa pa. Sika woho, but sika no mudronu, the weight is sinking me to endless, hopeless, helpless hell. Sika no wenye bipa no, wasi sika no dos, unti e mudronu, e piano amanako amani hunu krom, e tu unchada, oye hunshia e nye ye, eni dasu unyina ye dey. Asa, iti na making kai hachre wono. Ndi sa ushe enji che mu edun siyana. Ubu wambese wo nipe bia woye wo defo. Asa asiso abepi. Nwosisu ni trimse ule tie kasa bia woka. Minye den. Evise minidye mi.
no susu ni trim se ude tie kasa bia oka minye.